jawan la neka thaisning ra aadhar card nai number 2 ma bank account san puila nai ka thaisning do nai ka kai thau ka ra jan san ka na ra ja anwan nyam le mathar na mang do nai ka sel thau ka me ja bhi sam mung ra chong ko chong bi ha ga chong ko chong bi alag ta kai tai thau ka jan san pi dum ja pui ra di ka chining pui tha nai ka shop ching do nai ka sel thau ka ra ga chong ko chong tinang sam mo ka ya ppm sam mang jam san tifi hewan nyam le tinang tinang chak ma down san bi nyam le kamo lau 31 march mo nyam le apply ka chat mon do nai ka chal thau ka ra ja 31 march 2027 an file la gran yala nyam le apply ka dum chat mang ja an kim ja an wan nyam le that mon chat mang ja wi ka chong gu chong le kai tai thau ka 31 march 2027 sam pang wa sha mo min mi that mi chai ra ja hi power office ta nai ka wa chin ni tang chin ni ka chal thau ka ra ja an nyam le ka chong gu chong wi power office ta nai ka ngin mi ja an dam ngin mi cham ra nyam le ala state hela number piu mon na um san wi call ka nai ka watching ranja an number 1 9378 1938 70 wala nyam le ahi call kat ma chan ra nyam le ahi gai hi sha mo power office ka jam chan wi staff chang down jam chan wi tanai ka watching ro nai ka try thau ka